0: dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
1: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
0: Sugdugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
3: sa ating Filipino Ethnic Show.
0: Mabuhay Makay, Radyo Pilipino.

Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino, sa isang gabi ng musikahang sariling atin. Dito lamang po sa Community Radio Makay 4CRM 107.5 FM. Sa ating programang Mabuhay Makay Radio. Ito po si Tita Aubrey at kasama ko sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, si Ate Spamatitlog, si Kuya Josh at Kuya Jason, si Ali. Ayan. Kaklabay ang Community Broadcast Foundation, makakasama na naman po namin kayo sa mga original Filipino music. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming mapagmahal, kami po ay nagpupuri at nagdarangal sa inyo. Sinasamba ka namin, Panginoon, at dinarangal ka namin. Kami po ay labis na nagpapasalamat sa biyaya ng buhay. At sa biyayang walang patid na inyong binibigay sa amin araw-araw. Kami po ay humihingi ng tawad sa lahat po ng aming kasalanan, Panginoon. Itinataas po namin lahat sa inyo ang aming pangangailangan sa buhay. Itinataas po namin lahat ng aming mga problema at lahat po ng adikain namin sa buhay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.

Ayan, at ang buwan naman po nating awitin ay isa pong awitin ni Miss Lea Navarro na pinamagatang Ang Pag-ibig Kong Ito. Ito po ay ang awitin na ito ay para sa isang binibining laging present sa ating radio program na Mabuhay Makay Radio. Ito po ay para kay ate ninya.

0: OCRM FM.
1: Ayan, thank you Ate Nina sa iyong support para sa ating Filipino Ethnic Show na Mabuhay Makay Radio ng 4CRM 107.5 FM. Ayan, at ang susunod naman po nating awitin ay isa pong awitin ni Miss Aiza Seguera. Ayan, si Miss Aiza Seguera po ay ang sikat na Little Miss Philippines ng Itbulaga dati, nung maliliit pa kami. Ayan, formerly known as Aiza Seguera, ngayon po siya na po si Ice Seguera. Siya po ay isang Filipino actor, singer, songwriter, director and guitarist. Isa po sa mga tanyag na OPM artist. So pakinggan po natin ang kanyang awitin na pinamagatang Pagdating ng Panahon.
2: Mabuhay Makay Radio, this is Ice Seguera. Mabuhay Makay Radio, this is Ice Seguera.

0: Ang sunod naman pong kanta ay kanta ni Miss Kitchi Nadal na pinamagatang Huwag na Huwag Mong Sasabihin.
1: Mga kababayan po sa Mackay, Queensland, Australia, ako po si Kitchi Nadal at salamat po sa pakikinig sa 4CRM 107.5 FM sa programang Mabuhay Mackay Radio.

Susunod naman po nating awitin ay isa pong awitin para sa aking biyanan na nagdiwang ng 75th birthday noong September 13. Ayan, si Mami Amelita Bautista. So ang kanta pong ating i-dedicate sa kanya ay isang Kapampangan song. Ayan, ang pamagat po ay Odyo Kaluguranda Ka. Ayan, ito po ay para sa aming Mami, Ami.

Ayan, ang susunod naman po ay nais ko rin pong batiin ang aking kapatid na magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas. Ayan, September 16. Ayan, tuwing kaarawan po ng aking kapatid na si Conrad Gasmin ay laging 100 days before Christmas. Kaya bukas po ay 100 days before Christmas. Kaya aking kung patutugtugin ang birthday song at Christmas in Our Hearts. At dinededicate na rin po natin yung Christmas in Our Hearts para sa ating mga non-Filipino listeners. Ito po ay isang English OPM ni Mr. Jose Marichan.

0: Handa ka ba sa sakuna? Nakikipagtulungan ang Australia Post sa Australian Red Cross para tulungan ka maghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang ilang sinting hakbang ngayon ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba bukas. Bisitahan ng redcross.org.au/prepare.
1: Station sponsor.
2: At dumako naman po tayo sa ating sagip kalikasan tip for the night, ang ating environmental segment. So ang ating sagip kalikasan tip for the night ay magtipid sa tubig. Pwede rin, huwag sayangin ang gray water. Alam niyo po ba na hindi lahat ng tubig na nagamit na sa bahay ay kailangan agad itapon? Ang tinatawag na gray water ay tubig na nagamit na mula sa shower, sa bathtub, sa bathroom sink, at machine. Hindi kasama rito ang tubig mula sa toilet dahil ito ay tinatawag na black water at maaaring may dalang harmful bacteria at iba pang contaminants. Sa tamang paraan at depende sa uri ng sabon o chemical na ginagamit, ang ilang gray water ay maaari pang mapakinabangan. Halimbawa, sa pagdadilig ng mga ornamental plants or paglilinis ng sa labas ng bahay. Kapag naghuhugas tayo ng prutas at gulay, huwag hayaang tuloy-tuloy lang ang tubig papunta sa drain. Gumamit ng palanggana o malaking bowl para salukin ang tubig. So maaari po natin itong gamitin sa pagdidilig ng mga halaman. Simpleng gawain lamang po ito, pero kapag naging habit ng bawat pamilya, maraming litrong tubig ang maaari nating matipid. Tandaan po natin, bawat patak ay mahalaga. Tubig ay ingatan, kalikasan ay protektahan. At part din po ng ating sagip kalikasan tip for the night ay kilalanin ang gray water. Alam niyo po ba kung ano ang gray water? So ito po ang tubig na ginagamit na sa ilang gawain sa bahay gaya ng pagligo, paggamit ng bathroom sink at paglalaba. Hindi kasama rito ang tubig mula sa toilet. Iyon ay tinatawag na black water. Sa tamang paggamit at kung angkop ang mga produktong mahalo rito, maaaring magamit muli ang ilang gray water. Halimbawa po sa pagdanilig ng ornamental plants. Ang susunod po ay isara ang gripo. So habang nagsisipilyo, nagsasabon ng kamay o naghuhugas ng pinggan, ugaliing patayin muna ang gripo kapag hindi ginagamit ang umaagos na tubig. Minsan po ilang minuto lamang nating naiwang bukas ang gripo, pero kapag ginagawa natin ito araw-araw, naiipon din ang nasasayang na tubig. Kaya tandaan po natin, buksan kapag kailangan, isara kapag hindi ginagamit. Napakasimpleng gawain para kapag sama-sama nating ginawa, malaki ang maitutulong natin sa pagtitipid ng tubig at pangangalaga sa ating kapaligiran. So ito po ang inyong sagip kalikasan tip for the night mula po sa Mabuhay Makay Radio. I-dedicate na rin po natin ang kahit maputi na ang buhok ko kay Sis Helen Grace Soriano, kay Ate Edith, kay Ate Vivian, kay Ate Vicky Ogilvie at kay Paul. Yan, sa mga Mafasi officers at sa mga Mafasi sports, lalong-lalo na si Errol at si Bro Gray. Ayan, at si Sis Lizette. Yan, advanced happy birthday, Bro Gray. Sana po suportahan natin ang ating friendship games na gaganapin sa Townsville sa October 3 and 4. Kung meron po tayong pwedeng itulong sa ating Mafasi Sports, sana po ay suportahan natin ang mga magre-represent ng Makay sa ating regional Queensland Friendship Games. Yan, maraming salamat po in advance sa mga may ginintuang puso para po suportahan ang ating mga representatives ng Makay. At sa mga magpapa-shoutout po, mag-message na lang po kayo sa amin kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Dahil wala na po kaming listahan, ang shoutout po ay magdedepende sa mga magme-message na nakikinig. Pero shoutout na rin po sa Bites family, Eugenio family, at Barrios family at Sulit family. Pahabol shoutout po sa Soriano family na sina Sis Helen Grace Soriano, Bro Jerry Soriano, Jolo and Gina, and Joanna and RJ. Yan, sa rin po sa ating mga supporters yan, na masugid na nagmamahal at sumusuporta sa ating Filipino Ethnic Show.

0: Hi, this is Alan Caswell. You're listening to 4CRM.
1: Handa ka ba sa sakuna? Nakikipagtulungan ang Australia Post sa Australian Red Cross para tulungan ka maghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang ilang simpleng hakbang ngayon ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba bukas. Bisitahan ng redcross.org.au/prepare.
2: Station sponsor.
3: Kayo po ay nakikinig kina DJ Mayo, Tito Aubrey at Ate Lara.
4: So 4CRM 107.5 FM.
5: 4CRM Mackay, your community radio station. Thanks for tuning in.
6: Ang next song naman po ay para kay Gracie at kay Charlene Alejo ng Gold Coast. Siyempre, shoutout din kay Errol. Ito pong awitin na ni Grace at ni Charlene ay awit ni TJ Monterde at ni Casey Tandingan. Ito po ang kantang palagi. At isa-shoutout na rin po natin sina Israel Laurel at Marlon Eva. Yan. At special shoutout din po sa pamilya ni Marlon Eva na nasa Pilipinas. Siya po ay machinist ng ABC Engineering. Ayan, special shoutout sa iyo, Marlon. And then special shoutout din po sa Direct Chemist Outlet. Yan, at lahat ng nakikinig, lalo na po si Miss Sharon Bell at si Gracie at si Dad. Shoutout din kay Shawnee, kay Kakay at kay Patrick at kay Lalis at kay Dane. Ganun din po kay Isang, kay Russell at kay Bea. Lahat po sila ay taga Gold Coast. At batiin na rin po natin ang Santiago family ng Brisbane. Si Paring Jun, si kapatid na si Dolor, JD and Dustin. Pakinggan po natin ang palagi. Oops, wow, mali. Yan na po pala ang last song. Pero bago po tayo magpaalam, nais ko po munang batiin ang Bushman's Bakery na they are non-Filipino listeners. I would like to give a special shout out to the Bushman's Bakery headed by Mr. David McCann, Chefs Gavin, Kevin, Nathan, Anthony, Mitch, Chris, Thomas, Douglas, Liam, Manny, John and Lizelle, and Leah and Mar. And to our regular listeners na sina Kuya Butch, Ate Adele Brown, Sis Sheila, Kuya Mark at Ate Leti Lirasan, Kuya Rene at Ate Jinky Onte, at sa lahat po ng sumusuporta ng ating programa, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At dumako na po tayo sa closing remarks ng ating programa. Ito po si Tita Aubrey at kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, si Ate Spamatitlog, si Kuya Josh at Kuya Jason, at si Ali, kaklabay ang Community Broadcast Foundation. Sana po ay magsama-sama po tayo ulit sa susunod na Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito lamang po sa Community Radio Mackay, 4CRM 107.5 FM. Hanggang sa muli po, mabuhay Mackay. At iiwanan po namin kayo ng kantang palagi.